0: junior ta zgtere tin zanyo ta kan re ho che de jakar ba ga ngumi hiyo ni re dore tin ta hinchi ren ba ga ng zo ga che do gre go ngumi hiyo ren ni go mombo yo re te ma che le hinchi ren ba ga o ng zo ga ta ta lu gen ba se ma da gara gen ba se ma da lombo pe ga ta takshi zogu dali, tindro ga rungu sucho dekho mungbo ziyo re. Tino na, ta rungbo pekha ga podung da tiyo. Ho che da, ta yushu tongche ga nga kune, ta pekha pekha pechung ga suha che tong tong, tiyeti ga kumbha ga zota tiyala, kinjo tse gu na, ta tiyala peyabu ta jo re. Ya go chenpo ma da tini zota ga tong na go, 그래서 제가 토슈 다텐다리도 요래
1: 아지야
0: 디니 게 마치리 그제르시는 그저 제 드친 런주니얼라 다 롱오톤의 예비가 자쿠톤 더르 다 모보즈 다지르 벤라이나 메센 크르크 티카 런주로즈가 메센 그 자쿠 조세 그 자쿠 텐다 톤 톰보 라수 그 바가 더르 다 tienda mōbōn dā yōre. Tēnī, tē mācī līgā jitōng jirisina tī jū tāna lā yōng nā wūgā trikā yōng yōre. Tā tienda yōna jirisina tōmbē nā nā tōng, jātā nā nā tōng pācī mōng chē sā lōng dēwā yō sā rē sōng zī gā ngā tōng gā chītī kā bō gā trikā sē rē. Tā tienda yōna ngā sē nī pācī tīnī yā mā gā jē tōg rā gō lā tōng, tēnī tōng lā. Tienda zi chao dhuri, tini tiela jiri si na tsong lang yinni ka dimpong tsesan da yinna tiki juu talan rongda tsang si tiki ta tsong si zi tatan da yinna tiki kongba ti zong rumba ka ta rungu sunjo dekha ri dhuri tini tiki tsong ka kongba ka nong la ta nga si ni lao di li ka che tsog ra ka tsidja ka bai re, gyaga re, tia mingi ki zi sacha ni tian zi ka tsong zi ka tsong tao mōmbō zē tā chōngō rū jā gō rē, tēnā yō chē tē tē kār tā kār gā tē yō nē yā mā gā tsōng lā yō nē gā rā tē tē tō yō tē shi gā tēnē jē tōng rā yō nā yā rē sē nā tē tē gā nyē tē lā dren tā sē rē tēnē tā dren bō gā tā wō wā tā tā nā ngā mō nī chē nā dren bō sē sā tōng dren bō nē nī chē sā gā wā tā tēn rā zē gā sā chā zirī dō rē
1: arī yā
0: Tini tata nghe ni kwa nghe hii nghe ta jiri si na tata ka nying phasa tiye ndayo kwa che de ndrachi kan rangju lu yo re. Tini ndrachi ti kan rangju ni tse ta ndrachi tong dreo ka sojin tong rinni tangju mungbo zi hii jo re. Tini jitong ka ti ju tala la nghe ka pechen tsao zi hii ka na ta tala la juwa cho yi se sacha zi yo. Tien ra yin kwa che de tekar ta rra tong che ni ka tāngyū xīsā wā zhī, jē rī xī nā ngān chī āchīn tōng jāng tsā gātī chū gā tā sī tīn rā chī ngō mō tī tīnī tsā chāyān tī sā tāng lā lā chū tō yī sā lā tēn tīnī tī chū nī tō kā rā sā tī sī tī sā tāng lā kōng rū kia wā tāng tāng lā lā nī ngō tī sā tāng lā lā tīnī rā chī tī hū rū gā tīnī tsā lā kā lē tān rūng rū lī tāng rā wā nāmbā zhī tā tī wā kū rū chī nāmbā tōng xī gā nā ngān tā bala tanda chenpo manda, ten ti yun tsu che ten jambu manda ri ten pandu sari dora, ten yun ka ta rachi tundeo ka tang yun da mungbu manda yore.
1: O re ya.
0: Teni ta nima che ka lansi nido go na ta pachi tigan rang yun na nga zon ka lansi tundeo ka lansi nida ten da ri dore. Teni che tong ta yus tong che ten sa de ta ni lansi nga nyi te paa tsara sani mungbunda sonda tini te tenda nima nyi tsaze la te kanda wo na tini nga zonze sanze ge jiao na ma na lepa ku tini biga namba nongze patong setong chamo te la su ba ze ta nima chi tong nye gino ni ta tuli ge tanda ge nitsi zri do re
1: zri ya
0: tini ta ti ge nongde mrza tuki ku ze ge tenda yana lepa ku tong biga namba nongze 디기 자준다 인화제다 당은 좀그 simpo teka che choku rimo tong chore ta mumbu manda yore tino na ke san to tin san to ni higa na ta ke gno na chi to shu ga nga tong ga nomba nonzi ga ke te te tana gyo dore tini ting gno na san gno na da yin ha che de nga tong ga tina la ta che to gro go yinzhi ni tong ni jia yi chi xie dan ye mi jing ga o ta tin ro ge zhao gu zhe mo yo de de ma zhe de ge che ding ge nian di che ding zhe ge ta tong bu ma zhe le dian dai ho jie de ta jin bu ge ge gen ha ge xin jiu zhi de men nong ne bie ke ne qi tuo shu ge che ding ge ta tin dao le yo de ta ni zhe pa qi tin dao da de ge le
1: a zhe ya guo zhen qi ta ju ne ge la heng ge ju tun da xin kem dang ku yu song ju ba 내당제대당은 산이 리진지나양 체치리 웃거든아 대론치인지나 산인데가 파트너 다주라 한스코노론인데 파트너시스고 산인데등 제리대당은 디닌름거 주다라 한탄데누고 이클람테크 산인가 그 다사자게 체치 그니 텐드니 인지나로지 잡정당데대당에 인데게 사실 누가든지 아더니 인지나 쳐거 주다 라칸손손 조진한데 그 조등그 차니다 정말 희세다다 신금당 고유손 좀 대자로니 너머라 다단 디하니 인지나 다 진금당 양나 고유손 좀 더 인지나 다 치즈군들 조종이 다 위수사자존 손 조진나 단데 인지나 하정 스스종 대등이 다 다르고 할때 인지나 단도 뭐 맞당랑 손금 잠튼 얌니가 너무 많이 와서 좋는데요 다 주는데 그 당원 바 남바가 실질이지나 뭐 조즈믹 데나 데통 델리다통이야 다주 르그니가 찬다나요 다 유스타전된 존주지나 응우먼 당연한 원숨근다 뭐 르그니가 자치마스기요 다 많이 소리 끼는데 그 다르와르다 진진 다르페시욕 데나치 데랑글린 선데지다통이 아주 산인데 그 아몽스 르그니가 탄다니 양성만 어쩌자 통통스기나
0: 올로스기나 다 yūsū dāyī nā rīnī gā jōngkōng rī, rīnī gā chētū gā rī gō nāmu gā tindā gā sāni zā rī gā. Tē kōntō nā kī tō gā sī nā chērī sī nā tātā yūsū yōng tē chērī sī nā jā kā rīmbā gā pēchī rīnī yūsū jē kāng sāngchō sā kā zī gā tēndā zī gā tēnī tō dō rī. ᱛᱮ ᱛᱚᱞᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱤ ᱛᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱭᱩᱥᱩ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱜᱨᱚ ᱜᱚ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱜᱚ ᱨᱚᱭᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱞᱤ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱱ ᱫᱟ ᱨᱤᱫ ᱜᱮ ᱥᱟᱸᱠᱚ
1: ᱮᱨᱤᱭᱟ
0: ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱪᱮ ᱜᱚ ᱠᱤᱝᱤ ᱜᱮ ᱱᱮᱱᱤ ᱯᱮᱪᱮᱱ ᱛᱮ ᱞᱤᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱭᱩᱥᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱨᱤᱱᱪᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱤᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱸᱠᱤᱡ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱯᱟᱡᱮ ᱛᱟ Monchesa Kisa Tatere Tena Hocheta, Maya, Yusu Tajin Dinsu Tena Hocheta, Jakarumbumi Yodinere.
1: Ria
0: Tatena Hocheta, Lodging Yering, Tinsa Kitanoga, Monsok Tangus, Tini Talunda Hocheta, Ta Kayuch Yubaga, Tajin Dinsu Territore. Tin Tena Hocheta, Talota Bart. Jidu Meliga, Dawa Dimbak Chipa Nyik Tanga Nipo Ni Ngoto Dina Ta Nima San Tong Tain Palo La Tendriga Jimu Tseso Yore Tini Ta Tien Rekho Chita Talunda La Pega Gana Ta Dawa Yuwa No Ni Chadri Tse Dina Ta Tsuo Talunda Yina Yus Tongche Ti Tsuo Zang Dina Temi Ga Zongka Nga Ti Nong Ti Xiao Ta Tien Rekho
2: 这么解说有的哦是呃你听到你做其他的大舅的见面这里个大了呃懂主意拉是吧听到差点这里大舅的呢这种呃我们需要的那个呃差点这啥子呃这个呢我们就这么解释呢听到呢他呃我做其他的家客人吧这个有时候一有时候多呃过差呃蒙了
0: Tien mien zi ge yu shu ge jing gu la su ba ta ti tu ni jia zhu gu ru gu cha tien tong ngang ji ta tien ro zi re. Ri ya. Tien ni ta ta ji ti qin zu zu zuo qian da hua jie de ge ru lua ta ge ri ni jie le zuo wan zan de ge ru tien ti nong ne jie de xin ne 做其他节目这几天了，刚到。

0: 동경기 지식시에 진유땀 방탕도 참참란 조진유땀 쇼브르 자가 낙성던 로실 대들은 도실 동경잔 동경지 지식시에 진유땀 초리 공구르 사진유땀 사마사비르카스 자가그 라스르그 초마사실 대들은 향신 동경잔 동근지 얼코 조이 회차 치식 녹근 요든 아치라 공기 라스르가 거르가 회차 녹디 자키 데트른 도진 양 동근 잔신 요 다타 동근 얼고 참사다니 남키 간마서진 요든 공물 자키 마티 땅녀슈 양 데트른 도진 동근 잔 sama sakbs zik nyavi nyuwi jindig nog achi ragung zikalga lasir ge choma mishim nam na shiti zikag ha chang shim bure ng phuan jang sung de sir shoda rang ge phobr rag rag shi zikja tong kbs zik yin hani hone jindig nog achi ragung zikalga lasir ge kor ge shtam jila nyena mundo ka shiti zikaga nyanando ge zhichara nga zikzik chenna zikri shi la jang shi shi gongmur zika chukhsi gintin ta dani domgin lan dhattar chanyi gji nga rung ntir dana mundu ge Nyanjin laasir saagi khun laasir gah gur gah hui cha laar taagi. Achi ragungi. Kyungu man joje ni sanda marchil na re. Si angi u da suh jagzin yo nu ga zakar jiz. Zakag. Ma re nga ganindi hachin ga ga. Rechara ngi arang ga chum chan ga. Si shil. Zakag. Achi ragung, kwa chanchi, tadi mo shi, shi, lakpa yi yi xie xin, jie da tan. Zika yin rung la song song tar, shir arang ge chama njor song zi. Zika ge arang chama ashta xin ha li song. Kirga mungdang ge arang chamta obom xing towi gawa ab shi zigde oan hong la tonbur dagnin dik. Tātāng hāngkī hījāng zhīgāndhī.
1: Tsukā lūgā dēmūyī nā shir pēpārā gāfsā shio.
0: Shī, tōmgān nāmyōng māhībārā tsakīr jābtā lūgnī.
1: Ngī chō lā rūgshī nī līnū gā kāngwā chō ār gā gā.
0: Shī tī, tsukā gā hāchāng gā gā. Chīngā shirā yōng jī nū chī hī nā yīn. Tī tī zhī, tōmgān gā.
1: Tata, chu chanyi kanan ashtiri tsuaspagi na yin ya?
0: Tazirida, kanyiga gamu hursong zhig.

0: sali re re ti na ne sali ndr ta la sa so ta ti so ta se pe ma pili u mu
1: o ta sa ne ma pili u no
0: o re re re ta to ne ma pili ko ta yan sa re a ma ta shi mu ngu mu ti la ka la chi ma si sing a ng sa na ne ta shi chi pu ri a
1: re
0: ta so ngu la ta de ta nga pe shi ga ga ta nga pe la ka la shi ya ne shi ta si ya
1: ni sto ng zhi ge lo sa sa so ne ta ren ge sha li u no ko rum chu ni ta ren ge sho li sa ko si ta ge ta pe li u ka mu ta su a ma pe ta za mu pende ari ma zu ko mo na a men ge de byu ta ta ni da ta ng le u no ge pe ndi tam che po na ma pe se ge u ka mu ta chu a ma pe de to ng ti ta za an di ko ni na chi ge ren ge ji no na de ta ge ta lo te de ta
0: luo nga de ta
1: luo nga de ta
0: te ji ni ta ng ko si te na ne go ba ta mu ba ta nga ni tu pe le ju te sana tam ma yong se ta ng se ga ga ga la ni to nga ge lu ta nga de ja sa ne ro kha zo mu ja mo zo ta ke ke la ma pe che lo ba ke se kha la ga ga ta ng ni ka na so ne to mi sam bu ta ge pa ye ta so ne ta ze ma chu chu zo ma ge ze ha ren chin zo ma de pe le da la ng ni ge te jung ne ga la ga ga le na la do ke ta ken do ge gan sa ge so pe de chen na a man za ta so ma che ti ken ju kun manza kengkeng jikna shane manza kengkeng jikna nizima ga honwa denu tatisima loa nga jongsi
1: sholi kunu ga korum choni manpinde nyamzig teni na cheta lohun tumi sambuchag chongi la ane indes manpinde chigili kunu de thob chongi la
0: tumi sambuchag paini teni pachin dawa chingna za desi dawa chig te zing talasa sonu talasa ne zi peli nu manga talaga zi nda chu anchu zanyi shuyen zi nanda
1: chu nanda
0: ao la da giga la manga tati chu kai suan chiri aman tsa la manga shunga aman kanka peli nyena chikhan chu kuna tisi ma chungde ya
1: aranga pinde na chika shtuwa nanda shungi nda li nando li ngam jiga lhasa ina chuka lakon tomo ka chungi ina chuka ojong sachani ina chika top chung loa hanga namo zi itang samu di jinda shira pahi lal kuna ra
0: nito nchi tamba ga loa tanga gan kha da ta nga yo ba la ta ama chi ku ra ha sa ne de ta la ma nyang ta ya pa ye yong ne pa yong ti ji tu pe li nu de

yaar ko namba tena ansam dani nga chi terang gele sende ko du tar tala wa chi ti ja gelang bi terang ni mar ti la kharas ku nu gu monanda ko du ji yin

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ta so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zin ya ko ya. Ta chama zriya.

0: kuju, ya waz ka kuju, re se juwa tayin. Te te khan chi ki xie tong ni, ta ho mung dha nyip se ji ta chi mizn razi go ho zin ni na, terong kar tong xiong ka na, u nya sa kong na song na, yir kong na di na, u nya xio ji ta wo nong ju mo ku, do ki jik tak tam wo yan chit, huk la tam yu men chit, u nya chi wo ku ni na, hong cha tayin ka chi dan dha nyip yir go ho. O ya sa ka na song di na, hong cha dha nyip yir go ho. O ya xia wan dha nyip yir go ho. Suwa na tondu go ho, suwa na dikhar go ho. Tanya suwa kong wa ta go ho mar to go. Tanya jipa se ke taga kachita na yarang to go zi, gamu se ka ma go zi meha. Gamu se yarang to go zi, jipa se ma go zi meha ta na. Homo dha nyam ka tong ni, xin chen nyama nar se na, ngur ari rata kem na se, tang ha tuk xe tuk non se, kosam xe tuk yo go, para di tuk yo go ho. Ka suriya ngar tuk go ho, resi sam tu mo tuyo ta go ho, ya suriya xe tuk go, resi enda ma tuyo ta yi. Samlu tong tong jak go ho. Oya, pansen waren ka nyesrong ko tsogyong jang me ka tasrong ko tong jang me ne ka te tong ne ka chida na thadr ka zawa zopar ri zopar ka zawa jar ka ri jigla chik ta yiga sang ko homon dan ne ko tong ne ya wa dob ju wo ye ter ma wori wa chen ka rap ka yiku ru ku ru mo tong ka jong ti yiku yo oya ro ta ban da sin na me tsin ti tong ne ka chida ni ro to ro ma jang tsama ni ko yi ni homon dan ne ko tong ne yek yo se ju ta yin te te har ta ke ni mo ri yek mo de tong tong ren de kum mo de ge chin na har ta won no ne ri sa chin na dong ko ge chen ba na ne ri Terongi kachida na yonpan dabla jisa, genpa tseta rongi go. Gyanyu tarta genpien peru go, ngin jik tar kepa tsukun tangzabi, ngin tuk suri tangzabi ni yala namba.
1: Reto pa namba, koni danshik antagab jawa dawa ra, danshik antagab jakshik pa, thabtan jirman da nyi, ta pomo danyam i go no. Ni kachin rao jing kakwa na, tam mga vishak kyok. Tetang na kuchu yung, Gwani danshik pa namba niga ga homoon danyum ga kachin rao zhe mga vishay tangla uchu terang dee pho no ga jima loom ten namba zon tsonji nara. Yang shera rang rang ga chama songi dali jiga homoon danyum da kachin ee su shali rang rang ga zatsang tazo miyasama marini tsigra pitar jiwa marini gma namo yi zatsang rikun tenbu mayong na yana tang namo yi juha chang kachin bo rita ka chamna dewa zanbu yinzin, sim chamna sim shkina ga zatsang shkipu yinzin. Gantar pomoon ranyum yinna choko minna choko chamtsang ta shkili deyi dana, ta shiga chipu rila. Re, dina suni uchu derang nirjiga shandam gergi namba ga ndanshik angtagab chawa ra, ndanshik angtagab chakchik pa thabtan jirmin danyigab shenu ga katanga shkita jo yil. Dina nirjiga shandam gergi namba ga derang ndanshik angtagab chawa dawaan di Shen nuk kaatang achikta, argatang chang chung nyibdan av yil, argatang chang chung samzhe xam, argatang chang chung xam nga chig, argatang chang chung vzhagni chig, argatang chang chung samjil chig chiri. Ninang chin towi kaatang argatang chang chung vzhagni chig ra, chi ngamawi kaatang argatang chang chung nyibdan av yil av langji ga jigti tokri na argatang chang chung samchig tigri. Chuni ndajik shandam gergin namba ga, Terang ranshi angtag jakshik pa thabtin jirmin dev shen nuk katang achikta. Darjik shantam gergi namba ga Terang ranshi angtag jakshik pa thabtin jirmin dev shen nuk katang an argatang chang chung av jaksam chig. Argatang chang chung av jagni arga. Argatang chang chung nyibdan ar nga. Argatang chang chung xam nga chig. Argatang chang chung xam jil ga nyib chiri. Ya, shandam gergi nambak zuwi dhaa tangi terang thabtin jirmin dee karmar gaadik tergi jingnaan doku mea nama na? Ya, thabtin jirmin ka karmar dhaa yangchir jingdo na argatang chang chung vzhagsam tig argatang chang chung vzhagni arga argatang chang chung xamjil agni argatang chang chung xamnga tig argatang chang chung nyibdan ar nga chiri Daga chin toyi kaatang argatang chang chung vzhagsam tigra Chi gamawi kaatang argatang chang chung nyibdan ar nga nyib langji ga Jigti tokri na argatang chang chung samjil ar gari
2: Xe bi gang dang zang wu lin chung bi pa mi ji xeb zhig nu ri Xirub za ji gamar ji rin chig bi xun rub ji glor bub ko ma
3: ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱚᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱧᱟᱢᱪᱤᱞ ᱡᱮᱢ ᱡᱮᱢᱨᱟ ᱥᱮᱨᱯᱩ ᱛᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱵᱤ ᱯᱟᱨᱠᱞ ᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱱᱟᱢᱵᱩ
2: ᱛᱷᱚᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ
4: ᱭᱟ ᱛᱩᱯᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱢᱵᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱩ

0: ni no ta tong.
1: Na zu xiong tang tan de mo de jia yi men de ju re.
0: To xia le ki ne ar ta ru na me ni na pa ra yo ku se ku no.
1: To xia ge ni na me ni na pa du.
0: Wa la di xia ni na ta me ni na pa ra yo ku se ku no.
1: O to mo zu ser ku ku go.
0: Xiong ge ra ta ur ke ni an de ta e. A jia zu zi di ta zu ta na la mer chi ka zu re ku ara.
1: Ta ra zo ra yin na. O re di nang ge chi ge me ni cho ma xiong mo ser ku no di re.
0: Ara, le kong di nang na ta xiang mo se ne xiang mo se ta ka ta ka me ka zi tra.
1: Yo ke, nruk mo zi gri.
0: A, nruk mo zi gri, o ta yin tra tang. Kar tsang yang xiang mo to ko rang a chi khukum long a kang ra xiong a kang yo kar a chi ku xio ru zi ga chi ka kia rsong se.
1: Ya, abu, o ma re, ya ta chi ser gu nu, ya de mu ki.
0: Ta ta ur ku kwe di nan da. Kang yin su zi ga chi ku ta vi tam shi ko ki. Chai kaasi yuko naa tangda, ngaa taa namzga langka manchik kuku.
2: Chasaka nam langka manchik kuse?
0: Khe, u aay yini, chik ngonsi tisa rindu.
2: Haranga kyaf chisik yeda nu, taa loo zonko sabka?
0: Loo guru taa kharang ura, teraang yangloo naa lama ghanari jimanga.
2: Kaanang taa nal kaa chai kaasik meya, ndo lukum chaa chikmina me.
0: Oh, taa chora chiri unja mangara, ndo tukun terap chaya unja manga ku.
2: Taa urtaa chaa tukuni sung harkar tsarkata, gurumu hardin tsarlini gunir ya.
0: Ere. O da gur harkir sarkir kvarta zinan gu hara yukus rey yukus gira le yuku. Ara ay gamuz ya. Ara le kong nanda na. Nyanga shang muz ya ne shang muz gu yuku.
2: O da muz gu yuku ka zir ya.
0: O da duku yung chu da sung duk. Nge yuk cha yi yung tang rey de jowa gang rey che rey yung yuk.
2: Nge mergu nuz gu da ma nyi ka zga yin zha.
0: A ma nyi ma nyi. Ni nang na qiam kang si gyi zhok nung dhe yi ku guan na tig tig yi nai nai?
2: Abu ziya.
0: Aar, qiang zi gyi, tawar ta chuk nyi glim ni nga abu zi gyi luk sung nar.
2: Maria, tawar da ni yi ku gu tam xie mnyang zin bu ku ga?
0: Da si ku si ku, nga xiam xie mnyang gyi bul mar ki. Abu zi, tu qiu aro zi tung ra tar mu.
2: Ya, aro, ala, qiam mu qiam mnang gyi zi gyi.
0: Aro, we, di xie gyi. Nda longr tong zga mariyan, da dig lig kong zga.
2: Da, chig gyur sir gula.
0: Da nga chu shong nab ka martink. Da nga nyo de tig yig chan da yara tira to.
2: Ya, cha chukur ka, terang da ago nyer chung rab, jelo ka mu sha ga. Arang ardu karo maro zga rsa tong. Cha cha erik ka, yang chong zik sara tino kogo. Da shtar minga lakshir ka, zhong zik kuyo ni ngu gyur jizir. Karga pangi na ngu chekara yung numu cika ngu ga mara tira fshi ga sha ga. Rin kong zop cha ga tatsung ka kong ra. Go na nga ngu ga ngak kan chan nung go. Maa mei ke?
0: Ara, maa mei na ta ngogo maa ndia nga rakshi gu.
2: Chazga?
0: Chazga duku, nyev jia rakshi ri, jiwa ii da yo kwa?
2: Aha, nga su shi chik tang ara.
0: Chio ta shi chizga yo ya. O aye, tangi chio shong maa ta, yang ti nang tara kataab ka hii ndib gu.
2: Tangi hii tabrung ra hoog tong nga tsung zi jipu ni?
0: Ere, ta chu tsung tanga hoog ka fuk chizga noza namne, hor jibu sor chizga nga yi waka maa hii ta.
2: Chi chi chi, ta arda tsung kaabar tong ni jipu nar, gor kaaga tong gu nar.
0: A, zhen xin ma lo lo, qi xiong cung zi ge mar jib aku ge. Qi ge jo gu zhi ta zu yu ge ta chung go jik gu nan jur.
2: Gu zu jik ge me gu, a qi ge na bi jian gu, ngu jur ju zi ge pani qi ge ren gong di ge zi ni.
0: O, pani qi ni, ren gong di ni. Da rung ngu jie ge ren yu ni ma si ge ngu ga ren ma ha ni. Tama zi ge na qiu ngu ngu di rup, xia ji li ji zi gu cao gu ra.
2: Qi tama tu xia li ni na gu ta ya?
0: O. Chamtsangang kondri ya kuna kuu nyani, ngay uwa ka jawab shaya kuna kuu ma nyani, to khor lukun na.
2: Kondri da kuna kura, nyatrang chaya maa nyor chila ra shak.
0: To chika nar. O ta chio shong nyatrang zika maa lunga dao nar. Ta yi na ta, dinang tara sir gu nar, kaca ngu ca nyiga ka yiga, kantika yi ma nyiga khor ta, ta na maa njuri ya.
2: Nyatrang nar gu ngira nar ka tsunggo ga si.
0: Tsunggak shigra me ne, tsunggay charji me ne, chadga ta chaya maa ra chaya maa nuwa ra, tara zika uzi kheru bayo.
2: Tatan don shiwara nyi nudur.
0: Aro, rigirga tgatukku nyi itani, nyorchikur gormu tira nyang majiri.
2: Aaa! Abdakidakidak nyi itunu. Tarda nyi namu shagashkil nyi nara, chub shachi munga.
0: Shachi munga nera manja.
2: Munga mu? Dari anya ngu khiri tatsu, kur gan mu khira kota gormu duku mu. Ago nu kona yiga chonyo zina mani.
0: Datari tari rima, tumu ziyo na tang.
2: Ala, Da lo lo ne je sung zgi nama na?
0: Ara, ara, we, che tamo tu shali ka nang taran yogi ye.
2: Ala, tu sung na sung re?
0: Ur kuam chuk sum chik sung nur go che tu.
2: Da, gang zgan yogi shuk chuk ji. Da, darum chikin cha. нергестовка чыңмақ кетсенер. Кода юңыр көзгінда ямсын.

0: Yenara, zabraga chimta tasiga stambu inikara. Nye margota argunga shara nanga prindu matmani, tamushka muz da intansi. Chara shila nigara tam mesungi. Ninjina zabraga argundamni, yarnju marnju iri, dangarjavi datsiya. Nyema zgata, zabra tsanga jenga shawar zgnita, zaga zga che che zgata jyab khik zgnanga, kazi manga manga zga lagi tkri yungo no shila ga rgtansi. Tanita shila chungtang chika zaga ta zungi. Yaro zgin che nyungo. Ngar dako ga laya, zabra ga kitangi chema zgi zgi yoka. Ta chu rangi tab natsuk tena. Халайе та цара чир юнтавши. Та майи чи. Ни чу камба кангий синжуагу. Та зи шену. Та цаги чакагри. Та шчиги ала чам сунги. Шканлаг зурган дар сыг.
1: Цитарачитун. Нга сунги халайе чир юнтавия я.
0: Та зи шели та. Shira alaya linga wasonsi. Ditsu tsage zingorno zhigini, ngoma tsagati ngomtsir chiwi alaya ta shira kiri yungi, kira shila niga laga ftaytangno. Ta kira shila niga duku rga tangi, anamdang samdang shishura, kirginga.
2: O ngoma kwaachin chigo, ngoma kwaachin chi.
0: Ta ziri, shila gayang khatun tsaya niga zhigi. Zagata hadimu tsambu guguni shiranyoga zhigtansi. Tanita chira shila nyigi, karniga samdunga ramu duantua mantono xiga rgayi. Ta rima shirkori dyayi pochang nanga logyuisi. Karniga shiranyogu no lawar zhigni, ta chiu chenbu shtang samni, A balib duku ta ranga fsegya ki kuni tamuga rab khazga tuantansi. Shkab tita, shilaga chu chenbu ta rigi. Ta yendag shtangni chali, ngashkil zu khurshura.
1: Chu chenbu ndi, aniga chigichig gari.
0: Tab zinu, zimnao nugu chirging.
2: Chu marchigra, nga tab yukwazgi yo ya.
0: Ta ziri. Alaya shali khana nga zungi, shala kirginga yawa kharita che gatangsi. Kharniga chu chenbu di shche tungo chita, chanang na unu ga nyamu tsangmaduku yashtya marchyayi, yashchung marchung ikonu shala ga rigi. Ta shtugi mawa sana dutangi kachazu tsarara bzhargayotsi. Shala ga sima gayangi khana nga khchi tsige khchin gutang nojigini, O, shtam malaga, karga khanang na yonu ga galaya, chananga buh zi thongi vasongzi ya. Ta shila daku shiag songi.
1: O, ta hui zhigatang nari ya, galaya chananga longi ta.
0: Ta si shura, kyrginga shki tami nga shura ta, chaga harka watangzi. Ta kanyiga chaga harka watangno zhigini, tu sang tongno shtara, Aanigizu hujjeri kaazu lagi da chanang ahdi dazi. Chirging.
2: Oh, namgima, da tabzgi yonna maara.
0: Da ziri, da lidao chihkabde da. Haribadziga che zikata, aranga chaka tsangma kiali, chaka nyema shoga yungo nu, chirginga da khchig aragi.
2: Oh, nga tabzga yukwaazgi yotan ta, nga tabzga yukwaazgi yotan ta.
0: Da sejura. Chungtub chika aribil tihtuwa sungi, aribita zontangi.
2: Nganyiga layo, chanang alung taya, chu arima sunga tsuakuk. Tamanji, ngi chu chaka tsangama xaji yin.
0: Tazi, shenu. Aribidaku hikiyag sungi.
2: Takhchi yemanyingu, takhchi yemanyi, nga arima jo alaya tsayung ya.
0: Taziri, shirkori chanang alaya tsaga wasungsi. Tsige zingor nojigini, ribak alay nyetangi, shirkori kyrgina ftaytangzi ya. 더니다 쳐라.

0: chombi nang xiang ji no arib ke li chi ju mang songi chomba ge ka chung ju mang songi nang ma che ts de ni ta arib le chong chong a go pa mi songi chomba ge ka ni a ba wa ti ta a jam tu che mo ge chi ni na a jam tu ge shtang che mo ge sa ni na xie ru ken ji shtang de che mo zi hen sta na de gua zi ni na de cheng ma ngo zhu yi si ba wa ge go nu ji ni zi ngu cai ya ta nam nyam az ga ngara chombi kha wa tang na xiru ke jam chu ra xiru ken zi jung a ta mo zu da sta go ge de do li xiu ra rang ge sim nang zi ga a nga ta ngo ma jing ge ti ja tong ja du da chi chung ge do li ta kha ru wa da tang zi ya ti chen ge da nga zo lx shi zi gan de mo zi go ner go chu chong chong chu zhi gui long wan ga xi ne arang ge chu ne ma sim ber yun den cha mi ram ge wa 초미는 거 바와진 뜻이가
1: 캔디 시청련신
2: 하루이 담질하랑진
1: 하질비 도커타진
2: 아르비 아당캉점진
1: 나츠 나춤시비에가 찰터진
3: Hidden

0: 야안자치덴비년큰족부남바최초대모인나다스타체적년름든존선반드는총은정족년층큰오께레롱층그완농층지포냐그타통년챙긴나데군글년챙돈즘바체롱로마긴 따르타체랑강나요정리강식라제제요나잉와농천지포니레체능고직시오비알라등흘링아동렌데뜨체지콤승그와르크블라토잉그생컴데르비니르크니무식덴지르테비몬덴시레디나슈닝이데릉글렌체능아고직요누글흑지뜨긍오초즈길
1: 세르친츠등브디체니게 Chimli tsuge ar serdin tsang serguunuge alayang shigji gojig shiyul. Dina chukbu nambag yang degungge wanung chenji ponyage tatungge lenchen de jilde tang shuge lakchin de tag arangge pama penchil tang chukbu chukmu suwa sendim chonshil ji mundin tukar samna yang nga tsu tatung kange kabarang zang tge wden chig jgisim nige sendin ar nga tang tge wden chig jgisim nige sendin chig tge wden chig jgisim nige ar nga xim tge kalimde kabar yung war yang ar ga sishi. Dina dirangga lenchindi chi tumar gojgiyo nuglagchi alwa thorangga njiga sangsang sergu nugga manglanda yin. Arya dina dartayang chukpo niga kalimna giyoga chi chukpo nda niga kabar nilensgi gil. Waya chukpo chu dimoyina?
2: Dimoyina.
1: Dina achi huanchoga degungga lenchinda jilde tang derungga lenchindi chi thumar gojgiyo nuga alwa thorangga njiga sangsang sergu nuga manglanda sazga lakchi karji.
2: Oh, yeah,

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Are ko transform man khane wale khatto ga thon ra ta nga thakir ta yora ma sa che ka sakha na wayo ya
1: ama ama ta so so so ole chu re ko transform man khana ta zin ya ko ya ta chamas gri ya
0: ha are ko transform man khata sha ga ji chigir ada na ta mer gan ko ni ga ra te chi sung ta chig chi zga ta ya nga ga mo sung ga dag te na ke ni ar dig chi zin jo no chu mak sa se ki chu
2: chi ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram bab tum work
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga sung zo ki
0: Mergen ngani ga yeg chimoz gondig tan ekhin da.
1: Ma ngi mumaz ni na. Na ngila na

0: ulu kurmu. Ma na chukzu nana chazu hua longu rauk, cholu gu rauk. Changsung mankang nita xiangqin yung nyamli manji gu na chukuya. Ma rindar kaji mek. Ma gamura nganiga tani dantuk chikar nga danita. Arangi ta gormu shtongzgara kumar gu taya.
1: Ama, ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili dashkin yugu jiri, te.
0: Yada chun yo na ma song konga kaparzgita tangtang jina shagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimu nire.
0: Mangamu.
1: Ama, na chi mankang na kaparang chasya.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, dun, dun, ya.
2: Shkangla, kwaakal na na changsung manlam. Rinzir, pagnal shung na changsung manlam. Zhang Zhen Yong Kam Chi Na Zhang Song Man